0: Radio Sénégal indi ay ciopité ciopité ngir li gën waye ngir li len di bégal. Radio Sénégal fi le jant bi di fenké bu juroom benn waxtu joté ci suba gi. Salam Sénégal, salam Sénégal, ay xibaar yu wër té bès, ay archive, ay fataliku ak chronique bu len ko kenn netali. Juroom ñaari waxtu ñaari journaliste di len jukil xibaaru réew mi ak bitim réew. Djurom ñetti waxtu waxtaan ak ganuk salam Sénégal. Djurom ñetti waxtu bu tégalé fanwéri minute allo Sénégal. Allo Sénégal di jox kaddu gi askan wi. Plus près de vous, émission buy bektiyene té di len yok banex. Bégé di len bégé xumbal ak xumbuté.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
3: Allô Sénégal.
2: Bismillah.
1: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
4: Mbokk auditeur Radio Sénégal dalena ka jam.
0: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
1: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Seyna Dion.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykam.
2: Ma ngi lay nuyu.
1: Altiné ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
6: Ité Radio Sénégal no ngi len di nuyu di len jajeufal bu baakha baax niñ koy defé sa suné ci waxtu wi nak di jajeufal ba Arona Diouf équipe Salam Sénégal ñam ci andalon suba ak légui di jajeufal Ali Ndiaye Diouf tay ji mu dalalon nak ganu Salam Sénégal di Imam Djebel Kouaté mom nak kenn la ci comité d'organisation bu gamu bu tiwawon mom lañ fi dal waxtani nak waccay wi ak solos guddigu maggogog yi waxtan na ci lu bare bare ak itam tolway lek li ci ndariñ ñu ngeen jangate waxtan wi lan mo seen xalaat ci 88 628 73 46. Tay Papa Matar Sar mo nek ci machine bi du ñu gungé amna ku yeglu ci bu mu joko bi. Assalamu alaykum.
7: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
6: Ñoo ngi lay nuyu di la ziar señ Ayobalo.
7: Wa ñu ngi lay ziar bu baax baax señ Aline Diop di la ndokel di la ñaanal di la wax juma mubarak ci ndokel ñepp ci wër wu téddu sel wi di wax juma mubarak ñepp.
6: Jere jëf
7: waaw ku melna Cheikh Diallo ndar no ngoy nuyu bu baax ak Samba Sow di chef de village ak sunu mbokk Papa Diam daru mbitiyen di ndokel Djabel ak bokk yi ngeen siqulon waxtaan wi yépp.
6: Jere jëf.
7: Di ñaanal khalifa bi Seigne Babacar Si Mansour yalla yagal ko fi te wiral ko ak mbollem jabotu mam Alhaji Malik yépp ak mbollem khalifa yi ci réew mi yépp ak mbollem ñi taxawu gamu ak ñi koy dundal ñepp ak fuñ ko mëna dundalé ak nuñ ko mëna dundalé.
6: Amin ya rabbi.
7: Ndax yenentibe tol nonu yenentibe yaato nonu bu ko defé nak kon gamu mom ñepp koy def way tiwaawu ne ci gëna siwu bu ko defé kon Alhaji Malik ak gamu akit manam leer mu waxtane ci walu tata yeek ndox meek mbalit mi akit manam traine yi gamu ci manam seen jikko ak seen ni doxine ak seen comportement ci kër yi ñi ab wala mbedd yi ñi baax
6: waaw
7: bu ko defé kon yoy yep ñu man ci baye xel bu ko defé xewu diini yi nga xane ñoo ci dem lan ci jàngé waye lan ci jëlé ndax bu féké bu tiwaawon wote mu fess bu Touba wote mu fess layen Ndiassan Kaolack Medina Baye ko wote mu fess waaw ñay fess fofé buñ fa joggé nak ban comportement lañ wara am ci réew mi ban modèle citoyen lañ wara am ci réew mi
6: wala
7: lan jàngé ci bis yoyu waye jikko yeen fay waxtane waye ku tedd ka ñu ci waxtane ku tedd ka ñi magal gané adunaam ay jikkoom ci jëlale ak déggalé ak goré ak mando ak ndub ak mana rafetal ak fatabarakallah doxinam digeunte mako njabotam ak soxnam ak ñim bokkulul won diine sax bu ko defé nak kon yoy yep nak yow mi abdulit nak di wuyji ci xew xew yoyu nak war nga bayyi sa bop xel
6: deug la
7: la ngay wuyji war nga ca bayyi xel war na def jeexital ci yow man ka dem na ca gamu ba ñew legi bayyi na fen ku bayyi fen man nga bayyi lepp way ku bayiwul fen mëno bayyi dara te rew mi fen akoy bëgg tass da xalifa bi Seigne Babacar Si Mansour amna video bu ngui wax neena ko bayyi fen man nga bayyi lepp way ku bayiwul fen mëno bayyi dara te neena rew mi fen mo koy bëgg tass fen dafa mel la legi dafa nek ordonnance wo xamanteni ni ay vitamine C la yoon ñi naan muy defar sunu yaram ko waxal ñaari baat ñet fukki baat yu lo way wax rek juroom benn fen la bu ne la ma nga jëm dara Kaolack lañ jëm bu ne la ma nga jëm Kaolack wa war mom keen waxatu ko mom war ak fecc ko leure ak tass yaakar lolu mom mo ndox mu ñi naan la
6: waaw
7: legi da nga na yeren ci bi nga gem nga ne nak sopp Mohammed nga ne tudde nga saari ba xeex nga wala mori nga wala nga lo meuna doot te baat bay wol wax lu dul dekk am nafiq jew yoyep yeren ci bi da ko tegon fe yeren ci bi ku jublu ko mandu la kon lan lañ ni royé ci mag ñu baax di way lan lañ royé ci yeren ci bi waye bis yoy ñi wote lan lañ ci jëlé lo xane bu ñëwé dañ ko jang mu def jeexetal fi su dundu reen ba diwel ah tay la magal yi gëna reuy tay la gamu yi gëna reuy waye tay la jikko yi gëna yaqko tay la nit ñi gëna yiss tay la nit ñi gëna bon ko ci fiqal mu nax la wala mu door la mar wala mu debbul li ñaan bu kibaar yi nga wax ben tay dekk legi fan lañu jëm
6: debbul li ñaan
7: nan xolaatu lu bop dal nan xolaatu lu bop wax ji dal lu gatt gatt moy ku reena duggu ru ko mëna kan lu mëna xew ci aduna beeg yew mi nuna
6: jere ñu na kay waaw
7: jere jeuf wa salaam
6: jere jeuf ayobalo ci darsu bi amna solo ñu bay ci xel bu baakha baax jangale gi ak itam wara soppi véritablement jikko yu rafet yi ndax gambu gi nak guddi la gu am solo ndax ki tax ñukoy def ken dotu ko na tablé salam aleikum
3: aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
6: señ cheikh diallo no ngi lay ziar
3: nuyu ayo ba lo diko nuyu bu baax man de tay mom dama ni bala may dem fenn
6: waaw
3: na tok ba joxe sama contribution pour fekke ni kay yalla mayna ma duggu lol la don xalat
6: waaw
3: parce que waxtu wi dana fekk ñu dem ci daara yi di len jox ndekki dafa am seminaire bu ñu mësa def ci jamono ay Ablaye Wade dañu intégrer enseignement religieux bi ci système scolaire bi ñu proposer leen won ni mag ñi war nañ leen jangal ci école publique bi ba accordé lon nañu lolu xawma nak luko galankor mais so cete imam jabel lim fi netti ci alhadji malik su fekke ni ñun jël nañ ko def ko suñu doctrine diko netti suñu yi njabot fokk na ni senegal jikko yi dana defaro comme niko ayobalo ni mu constaté jikko yi nu mel mus nañ ma netti ben netti ci alhadji malik ci jamono ji nga xamni mi ngi won fi ci ndar soxna ci tegal ko ñamam muy lamu don xewlu mu paré am ben ndongo daara bu ñew jël ñam wi dem lakatu fele dal de tib fo mu tib li defé ñam wi ci gemi ñam rek tassé soxna sangi genn ci neeg bi xali bi burusu ñam wi ba mu buruso ñam wi rek soxna ci ni ko waaw lu xew mu ne ko kenn mu nu ko lek ndax xorom su bari fofu rek soxna ci dal di ñew ñam ci ñam wi gis mu saf lool xorom mu xamni dafa joom xorom ñaari yoon mu dal di sukku jëm ci kilifa gi ba mu accé ci serigne bi fek mu ngi ci pliyanam di jang mu gis takandere mu ne ko waw lu xew jam mu ne ko xana ab jam bu togn sangam si ab jam bu togn sangam mu ne ko waw kan mo fi jam ak ku fi sang ñun ñep ay jam lañu mu ne ko ndekete ñam bi ma la jox defa sa wé xatte xorom ndax dama joom xorom ko ñaar yoon mu ne ma kon de yalla fegal na ma xorom si de man lek na ba pare way yeguma ben yoon ciaf ko xorom soxna ci xelam dal de dal xam nga bu doon jamono ji legi xolal sa soxna jox la ñam wu am xorom bo watul da ngay xulok mom jar la sax amna ñen ñi nga xamni daan ci xulok seen jabat amna yu bari yi nga xamni net la nañ ko ci kilifa diine yi buñu ko doon net li xale yi dana am jeexital ci
6: tout à fait
3: fi may daanale moy tiwawon gogou ah ñun de amnañ ci yaakar bu baaxa baaxa baax rawatina hôpital bi nga fi mujjé def legi xam nga tiwawon dafa nek beurep bi nga xamni dafa nek ci diggu senegal xawma ñu bari concert nañ ko bo joge ndar jaar tiwawon bo joge goru touba ak fenen fo muñti joge man nga jaar

دغل فاي خلل دلن جانغال نجانغ مو خامني نجانغ ما داي اندك دافر سين جيكو تا خلل كات موك بانتو غارب بو توي سوكو بوغي جوخ فورم بور خار با بانت با وو dang ko koy jox ci toyay ndegam beug nga ko jariño ne lol nak ñi ci sant yalla bu baax ne di la gëreem nak ci waxtaan wi nga xamni waxtaan nga ko ne nu cheikh alhadj mohammed mokhtar cisse ne Cheikh Mokhtar Cissé mi sunu njabot ben lañu nak fi ñu ñew ñun ñepp keur Mokhtar mi ne Cheikh Mokhtar mi min na fi de fa tabarakallah ne taxawayam rafetna luñ ko jox muy ministre de l'intérieur né mi ñu ngi la koy wax ñu ci taxaw lu mu ci man té mom mi cheikh mokhtar lu mu wara wax dina ko wax ben nit nak reuyul ci mom mom cheikh mokhtar mi ben nit reuyul ci mom ba yow momé mu bañ la wax deug bo jubalé mën la jubal bo jubalulit mom Mokhtar ni la eh jubalo ak nak ko mëna do mom nak loli Cheikh Mokhtar mi li Sidi Boubacar wax nono la ci mom mok premier ministre bi liñuy wax tarbiya mo len dal fofu lañ len japp fofu lañ len jaarale bañu ak ñoom fi nu aksi alhamdulillah rabbil alamin ne sant yalla nak warna jam ci lu ne ne bi mu jotta je fi ñaanon nañu yalla lo xamni ken faqati wu ko ci loxo yalla ne dañ ko won suñu bëgg bëgg ci loola mu may ñu ko ñu fekke waat ko yalna fekke jur yalna fekke bi jur jam ñi ñi soxna mimi touré nani nak mbokk yi tok yépp bayyi wonu nak kenn ni cheikh sayyid mohammed mansour si ne xa deggen jamil jamil jamil ne jamil jubari joju nak mom cheikh sayyid mohammed mustafa jamil dafa magone ci situ cheikh sayyid haji malik magel nak ay rigueur magel ak rigueur mat kilifa nek nak mom ci sen kanam gaddu cieur ba mag ni gaddu won ci kanamu mag ni te dara yaqou ci tawam mi ngi fi di cheikh sayyid mohammed mansour si mom nak ñaari mansour le jour
benn bi Seigne Mansour rakam la ko tuddé, benn bi ci def bayam Alhaji Mansour la ko tuddé, ñukoy wax nak Jamil né Mawlaya Cheikh Al-Hadj Abd Al Aziz Dabba moko tuddé won Jamil Mustafa Jamil né tur wowo nak daldi sax né ndax boba jamono melul ni kaddu kilifa yépp am barké luñu wax rek yalla and ci lolu way ñi fi nek nak ñepp lim nañu len pour rek bañ la té ci bëcëk bu xat bi ñaanal la nak yow son excellence ñu ñaanal la yalla yalla na la yalla jubale ak ñi nga xamni ñom nga andal di liggéey ne di beral na nuyo jigéenam bi top ne xaritam dimmi mi touré mi ne xaritam la ne jigéenum la yag nañu ne ñom ñaar ne len rek moko yag waye xana circonstance yi rek moy dafa déserté hein néna ñu kon jeex na kon nak dal mok soxna sérieur ci mom rek la yuy bolé mom soxna absa kit na pelé tej len nak ñom ñaar ci ne kenn baña genn ndax li amone baña ti am né ki nak soxna absa mi cër bu reuy la ndax absa kat ren biñ ko sampé ba mu toll ni mu toll aksi fi mu aksi tay fi lam ko sampé won fi la ren bi sampé won bayam nak mom di kenn ci ñu bokk daara ji bokk kër gi bokk dëkk bi bokk Mawlaya Cheikh Al-Hadj Abd Al Aziz Dabba du bokk nak di toog ak mom alhamdulillah rabbil alamin sikkunu ko xébu ñu itam taxawaye né ñi koy gëreum mom papa fay yalla nako yalla yok waye ne tuddul waye ne man xamna ko wax ñu ngi ngent ñun ñepp xamna ko papa fay dal fi ci tiwaam gi ak dara ji ñepp xamnañ ko sereer bu ndaw la won ne di dem di waxu rek nak ne ko mëna waxu la nak ba far nak nek tukulo ne ñi ngi nuyu ministre de la santé ci taxawayam ci jappalem ci yi fi xew ci dëkk bi koku mom ko bando jaata na be kay jaat
katanal ne ku gonda alhaji malik ku bando alhaji malik jatanabe pop pop ku bando alhaji malik ku bundunabe bando alhaji malik ko suyuma pop ko banda alhaji malik ñi nga xamne nak ñom ñoy officier seydou bakkar ne ñi ngi leen di nuyu bu baax ak cabinet bi ñom ñepp ak ministre ñom ñepp mom dal nuyo bi dal seydou bakkar ne na ngeen xam rek ni ak ñi ñew bayiwul kenn ne mi ngi leen di sédel nak ni son excellence sa way jour ne contant na ne li rek lañ soxla am gan gu reuy ñi ñu am ñepp ñew fi teru lañu ko alhamdulillah rabbil alamin ñu contenti nak lol nak dafa am lo xamni su amé kenn mënu ko fay waye nak mën nañ ko ñaan nak di wax ni sallallahu alaihi wasallam neena bu la yalla maye wala bok sa mbok may la tamu lolo ko fay delo ko yalla niko jazakumullahu anna khairan ne lolou boko waxe sa mbok mom rek waccho nga ak mom yalla ñu yalla wax len amin yalla ñu yalla bole nangul yalla ñu yalla bole nangul yalla ñu ngi koy waxat de mi ngi koy bamtu wax len amin yalla ñu yalla bole nangul yalla na yalla def ci dekk bi jam president li nga yam tutul de ay responsabilité du touti dekk bi nga yam ci jamono bi ngi ko yano nga xamni crise bari na ne tane crise bi ci gëna graw moy crise d'autorité ndax mbolo da fay am kilifa kilifa day am cër

0: ci Qur'an amna yakarne bu ci xaje dinañ ci ñambas ci Isra wal Mi'raj encore bi rek alquran la heureusement mu depo ak aljuma xamne ñun dañ jël nañ ko def ko besuk alquran motax mo ne fi sharafil quran ti magayu alquran ak ci teddange ak alquran ak ci darajay alquran ci lay waxtan wa mathihi ak di tag nak alquran ni mo wacc ci yonenti bi moko tambale nak melni ku jog pour am fum dem ñukoy xecc nan ko bul dem moy xeccu nan ay kay baye len mama dem xam nga lolu imam façon bu rafet la ci walu shi'ru ndax nami waje rek
1: way
0: dama jog di dem am ñuma xecc dama bul dem manan len baye len ma
1: baye ma way
0: ah baye len ma way baye len ma way
1: laisse moi partir
0: way laisse moi partir mo melni kon dafa jog di song alquran am ñukoy ti manan len non mais baye len ma def
1: nessa kon dafa décider
0: motax mo ne daani bayima kon dafa melni am nako ko don ti
1: wa xana sheitan
0: ba ah merci parce que du baye ken mu songo alquran
1: ma do botimi alquran ngana
0: a'udhu billahi minash shaitani rajim sino mu jaxelo wala mon la bul ko lan motax mo ne daani bayima
1: sheitan bama
0: ah bayima way wa wasfi ayatin lahu zaharat zuhura nari alqira laylan ala alami daf lay nek histoire ci arabe avant mo jagne ci arabe karam ñi wax karam ak saqa tabe ak mbax
1: oui
0: dañ ci nan def dañ ko don def concurrence
1: bo
0: l'islam sax waccugul ci ñom amna ku ñuy tuddé hatim ta'i mo ngi dekk ha'il manam ratio bi mu dekk ci arabe soori moy ha'il hatim ta'i koku imam ci tabe aduna bi koku da non joxe legui nak ñom ci sen aduna dañ dan def comme ko nit ñi dañ dan tukki ba gis ko xamne da fay dem tal ay mbana ay cin ci ko montagne ya tal ay cin ay mbana ci montagne ya imam goudi xam nga lumière bi bu takke ci montagne yi koku sente da nga don tukki di nga xamne fele ku fa dem di nga lek di nga nan
1: deug la
0: xam nga kon ki tal cin ci montagne imam koku la xatuul
1: waaw ak montagne ni mu kawé
0: ni montagne kawé
1: ak safar ni mu fessé
0: li tax mu tan montagne moy kuy tukki fo man ta nek ci zone bobu bo téné ci ko digi diga sen lumière nga man fay jual té xamna ay taranga nga fa watamo ni safar so su feñé ci ko diga imam non la alquran di feñé mom itam daf né fang fangaram watamo ni daani bayima wa wasfi ma melal ayatin ay ay yo xamné lahu pour yonentibe ko mom té ay zaharat dafa feñ naka la feñe moné zuhura naril qira comme ni safaru so berndel feñe laylan goudi ala alabi ci ko montaj kay ni safaru ni safaru so berndel feñe goudi ci ko montaj imam non la alquran bi feñe ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam imam kan mo xamul alquran
1: ci pass ñu xam nañ ko dé
0: kan moko xamul
1: ah yakana ñep xam nañ
0: ko xol niko yalla yombalé
1: oui
0: bo demé dañ la koy may wala buñ lay jay kamil bi téber lay jé téber 500 ñu nan la barkelu
1: oui
0: alquran yombo na tas na tasarona
1: oui
0: awma kamil moma téré jang amut awma ko lako jangal amut imam dafa tas ci aduna bi alquran dafa feñ
1: oui
0: dafa feñ zuhura naril qira laylan ala alami legi nak mo ne fa durru yasdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghayra muntasimi manam wurs soko rangale mu nek chen la mu nek lam imam lolou daf koy doli tar rek parce que dang ko organiser way neena ñak ko koy organiser itam imam do bañi valeurum do bañi ci valeurum dar wurs rek lay do
1: manam wurs mom yalla da ko jox ak valeur
0: way
1: nga tangal ko ruel ga daf ko ab tiak
0: way
1: wala sop ko daf am lam
0: day da fay doli taram waye nga bagn koy def tiak bagn koy def dara jor ko non lolu man taw bañ ci valeuram dar wurus rek lay
1: do bamu tude wurus la am valeur
0: wa ba ay wurus rek la am valeur mo xam def ko ko sen wala nga def ko lam mais soko deful sen ak lamit boko jore rek wurus la mun taw bañ ci valeuram dar
1: la bëgg
0: fa fa dur yasdadu husnan wa

0: Muntasim alquran bi lay wax
1: deug na
0: alquran nga taggo ko wala nga woyiko mais imam li yay wax rek way nak walay say yanqus qadran ghayr manam munta même soko woyule alquran alquran
1: manam wa aduna buñu deudewal alquran tamit
0: waaw
1: teru bele alquran
0: am teru alquran alquran rek la
1: kon ko ñu ñoo ci yow ketal
0: wa merci beaucoup rafet na ba pare borom kiko tan rafetal na ko pare imam man ta ñaw
1: deug na
0: fama tatawulu a'malul madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wa shiyami alquran ba legi tatawul wajibune moy yuqamtiku yuqulu xam nga yuqulu
1: way
0: yuqulu
1: xamna yuqulu kay wala amna bu xamone
0: moy ban
1: moy bi ngay wolof nan yuqamtiku yuqne taxaway way ko son deru sama nen
0: merci beaucoup yow de nga wolof
1: manam moy yuq taxaway
0: bu yuq taxaway merci dafa am lo xamne xeyna da ko bëgg seen
1: way
0: té nga yakane bo yukamti ko di ngi ko gëna mëna seen lool may tatawul mo dama ne fama tatawul amalul madihi manam deed yukamti ko mebetu tag kat bi
1: deug la
0: ila ma fihi ngir xol len ci alquran min karamil akhlaq ci jukoy rafet wa siyami ak ay melokan
1: tan la bëgg wax
0: ki nga xamne dafa bëgg manam taru alquran ak la fi tayam
1: ci la nek
0: ci la nek legi ki nga xamne daf ko manam bu ko manam legi daf ko bëgg gis ba yuqamte ko pour jëm koy xol ci rafetay ba ak teddangi gi alquran tedd hein wata mo ne ko la nexe magi day nek manam da fay dak fama tatawulu amalul majhi ila ma fihi min karamil akhlaq wa shiyam legi nak mo ne ayatu haqqin ayay deug ben rahman yu baye ko ci rahman muhdasatun dafa bes alquran dafa bes ayay deug la yu baye ko ci rahman xam nga arrahman alama alquran kon alquran ci rahman la baye ko bi mu ñewé nak muhdasatun dafa bes de manam bes gi boy kamel biñ ko def ni kamel bi
1: mais
0: dafa bes
1: mashallah
0: alquran ñu ko dajale rek ci jamono abu bekirin ak ñom usman ibn affan sahaba yi ñu def jamono alquran dajale nañ ko ñaar yoon omar bi proposé abu bekirin ne ko nañ ko dajale parce que ma'arakatul yamama ghazwatu yamama guerre bobu yamama dañ ci ray hafasatul quran liñ ray ci ñi mokal alquran ci guerre bobu kenn xamul lu mu toll omar bi mu gisee ni ñi mokal alquran ñu ngi fatu ci la proposé Abou Bekirin bobo Omar du khalifa mais Abou Bekir moy premier khalifa ne ko dañ gis ne ñi mokal alquran dañu li ci dé dafa bari trop est-ce que buñu jëlon téré bi fexé dajalé ko ngir sam ko est-ce que lool du gën Abou Bekirin nako duma def lu yonent bi deful suma ko defé bida alay don comme ni koy déggé rek
1: oui
0: suma ko defé bida alay don ndax yonent bi defuko mais imam mang lay yebal ci ben téré burhan al burhan fi ulum al qur'an bu burhanuddin as-sarkashi
1: mashallah
0: koku ni ñi gëstu ci al qur'an yeb nañu téré bobu wallahi ndé
1: mashallah amna solo quoi
0: non c'est important burhanuddin as-sarkashi moko defal mo ngi tuddu al ulum non al burhan fi ulum al qur'an légi bi Abou Bekirin Omar proposé ko ne ko nañ ko défer ndax ñi dé ci marakatul yamama dañu bari trop ci ñi mokal alquran té buñ dawul dajalé ko ni bo sagantul dina am yu bari yo xamni dinañ ko perte ci alquran
1: way
0: ñu ko mokal ñu ngi fatu Abou Bekirin daf nako duma def lu yoonent bi defalon ndax suma ko defé bi da alay don mais Omar di ko convaincre diko convaincre ba Abou Bekirin d'accord ñu bind alquran
1: oui
0: mais biñ ko ñëkay bind xam nga alquran dafa am li ñuy tuddé wujuhu sab'a
1: oui
0: qira'at yi dafa wuté qira'at sab'a hein
1: oui
0: ngir top langage boné ak nami tuddé alquran ci premier dajalé bi non lay ko dajalé won ci jamono Abou Bekirin mais ci jamono Ousman ñu bindat alquran ngir lan fexé ba def ko ben tawhid ko ba ñukoy jang ñep mu bokk ben façon jangin moy deuxième
1: bien sûr
0: Quran ci jamono Ousman ibn Affan kon dajale gi ak bind ko muhdasatun dafa bes
1: deug
0: nak alquran qadimatun lu yagra xolal fi dafa bolé muhdasatun qadimatun dafa bes mais dafa yag bes gi moy li ma la wax dajale gi def ko téré
1: bien sûr
0: nit ñi diko jang lool muhaddasa dafa bes waye nak jëm alquran qadimatun dafa yag de li tax mu yag mo ne sifatul mawsuf bil qadami sifatul mawsuf la alquran melokat li ci yalla
1: bien sûr
0: te yalla yuma yalla mo fi jitu
1: ma sha Allah
0: kon alquran yag na de
1: bien sûr ma sha Allah degna la
0: degga ma de
1: merci
0: beaucoup kon dafa bes mais dafa yag
1: dafa yag ma sha Allah
0: ngay deg nena alquran bobu lam takhtarin bi zaman lan ko lowol ak jamono alquran mom ak jamono lan ko lowol jamono tax wahi ya alquran tukhbiruna daf ñi netali daf ñi wax anil maadi ya yawm alqiyam la fay xew mu ñukoy wax wa an aadi mu ñi wax ci istiwaruat ci yaron ci allah wa an irami ak iram la fa xewon yeb alquran mu ñukoy wax kon alquran tonkuul ci jamono alquran mom ak jamono
1: bien sûr
0: o deme ci lim lay wax ni alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'aadi irama dhati al'imadi allati lam yukhlaq misluha
1: fil
0: bilad wa samud allazina jabu sakhra bil wadi wa fir'aun dhil awtad allazina taghaw fil bilad mais imam alquran mom ak jamono kon lam taktarin bi zamanin alquran te loluy deug ken du ko leugale ak jamono ak mom ak jamono
1: way
0: mone damat ladaina fa faqat kullu mu'jisatin min an-nabiyyin is ja'at wa lam tadumi damat ladaina alquran dafa sax nek ak ñun da walay damat laday
1: ma sha Allah
0: imam alquran bi wacce yagna way ba legi mu fi
1: ma sha Allah
0: ni bo demé ci kamel fekk ko fa bo demé ci dëndi fekk ko damat ladaina avant alquran yalla avant portable yalla daf ko wattu ci dëndi d'abord
1: deug la
0: avant mo koy wattu ci téré yi alquran da ngay gis xalé bu tuti ba
1: oui
0: taxaw diko tari minal jinnati baqara ba minal jinnati wa nasi teru dama yax
1: teru dama yax
0: kon yalla da ko denc ci dënd yi ci dënd yi ñu da koy dajale ci téré yi légui mo ngi portable mo ngi fepp iba
1: deug la ma sha Allah ba Allah
0: mo da mo ne damat la deyna dafa sax ak ñun fa faqat kullu mu'jisatin alquran mo gëna ko wé bép mu'jisa min an-nabiyyin bu yalla jox ab yonent tax nak is parce que jaat ñom ñu seen mu'jisa ñew na wala tadu bi mais saxul yetu yonent yalla musa wa est ce mo ngi wolé bi
1: yabbi lañ sa tuñ ko
0: ay bam yonent yalla isa dan na laal malade ñuy wër mais est ce que legui technique bobu est ce que amati na wala nit ko fatu ñu laal la nga deki est ce que amati na
1: yoy mo amatu
0: ay yoy amatu way sa way
1: way
0: kon mu'jisa yonent yeb disparaître waye mu'jisa yonent yi mom imam damat la day ba legui boy amde kon damat la dayna fa faqat kullu mu'jisatin dafa sax and ak ñun bo gëna kowé na bëpp miracle min an-nabiyyin bo yalla joxon ab yonent is nga na ko lu amune is parce que jaat ñom seen miracle yi dafa ñëwoon walam taddu mi mais saxul yeb disparaître na hein mais mu'jisa yonent yi mom imam damat la dayna ba légui mu ngi fi ul qur'an legui nak muhakkamatun ayatun muhkamat han muhakkamatun imam mo ngi fi xereñ lol mom alquran xereñ lol fama tubqina mono ci gis min shubahin lent lent tamé de la vie la nak la yatihi albatul min bayna yadayhi imam lutax mo ne tanzil alquran tanzil la tanzil lutax do ci gis suba
1: amul lent lent
0: amul lent lent yow kay yarul xam xeyna niñ ko tuddé mo to ma ngi yebal ñep ci imam fi al burhan fi ulumil qur'an bo imam burhan din as-sarkashi wallahi deysa
1: inshallah
0: ay imam fama tuqina min subahin mono ci fek muk ab lent lent les istiqaqin kiko bogo contre kiko y contre diko xol imam munul ci gis subha té nak wama tabghina min hakam nena alquran jarul bar jarul ngay dem ci bar bar imam alquran jarul dem bar xam nga liko def
1: oui
0: marché bi lay ñu duggal bit ak ñu bañ
1: ah yeen sa am xawlent
0: mo xawlent yu dem fan
1: dem bar tégal caméra yi
0: tégal caméra yi
1: yoko zoomi
0: waw
1: xol détail
0: merci beaucoup alquran nak fama wama
1: ma li ci nek mom
0: lepp lèr soxla wu débar
1: machallah
0: xol ki mi wax lo est ce que waram gum na
1: wa warum yagul
0: yagul di

0: la imam ñi ngi nonu ko ko moye imam abdou mu nekul am solo imam déjà bu ñu continuer ci nga xamantene moy parti bi nga xamne mom la nek moy ci bordeaux de mandargal li nga xamantene moy la valeur du coran ya nga nek ci buntu bu am solo imam ñu bayit nga continuer
1: fama tu'du wala tuhsa ajaibuha ken mun ta calculer ken munul nat kem tanu alquran yi wala tusamu ala al iksari bi saami nena loko jang al qur'an du luy sapé do lolou leer na ñi jang al qur'an zafir xam nga al qur'an quratu aynin la anti al qur'an rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wa ja'alna lil muttaqina imama
0: imama
1: kenn ko ne bëgg nga sa dom nek sa quratu aynin sa dom ni mi nekké khoratu ayni moy bu taxawé imam ling ni nga bëgg mo mel yépp sa dom ji mel lako koku day dalal bëtt
0: way
1: ay dég motax mu ne qarat biha aynu qari'iha alquran mom dalal na bëttu kikoy jang dara fa qultu lahu ma wax ko ne ko laqad zafirta yow day gagné nga bi hablillahi ci buumu yalla gi yow day jafandu ko ci buumu yalla gi xoral fa'atasimi jafandul mu deugër
0: lesan
1: imam bëttu ki jang alquran dalna su xamé lim yor nena nak mo fa qultu lahu ma wax ko ne ko ma wax ki jang alquran ne ko laqad safirta yow de tie nga gagne nga bi hablillahi ci bumu ak yalla gi xoral fa atasimi jappal mu deugur
0: manam ngoyal
1: ngoyal
0: manam ki gadd alquran
1: waw
0: ki nga xamanteni programme moy alquran
1: waw
0: mu ne ko bul gessu
1: muko
0: li nga tie baxna
1: ndax ya nga japp ci bumu yalla gi
0: alquran
1: ngoyal mu deugur
0: xana xana moy ahlul quran wa ahlul la wa khassatu
1: inna lillahi ahlin fil arfi
0: oui
1: yone ci bene ne yalla ne na man yalla dafa am ay nitam ci ko suuf sahaba yene ko fama hum ya rasulullah nitu yalla yi ngay wax moy ñan banen ti bene fahum ahlul qur'an hum ahlul lah wa khassatu kon bo tax mo ne qarat biha aynu qari'iha al qur'an de dal na batu kikoy jang de dal na neena fa qultu lahu ma wax ko ne ko mom bu seyru mo ne ma wax manam ma wax ki jang al qur'an ne ko laqad zafirta moy gagne nga lan nga gagne bi hablillahi ci bumu yalla gi imam ku dem ba japp ci bumu yalla gi mais fa'atasimi jafandul mu deugar
0: deugal moyal
1: moyal legi neena in takluha qifatan min hari nari laza at fa'atan nara laza min wirdihal legi

jim fi tilo danum tilo yonanda mana fu payti nga xamni yonanda fu pay mané inja waye bu jaar won din fu won danum wona yonanda ba dar bir fa wona woni ettawal ha waye bu jaar tok toko tigi ettawal inja da inya wadde royen di yonanda sallallahu alaihi wasallam bu wi roy yonanda rek bu ba ibrahim fu biri di hande boy nga xamni bu ari sopo par force bu ari sopo bu ne fele na dobe na paye bej di anen ha bu na ne fele o bu na wax pe yi afagne me jamur bu waxti julli lahara sanji in julliro bu bu won bi di kuli yen pagat gina yin nangam pour gina et batte et de bak dele bak yena halna bokna bu ba fu minheri ot ni dinde fu la fit ni dinde fu pare ini ri nyaka muk jom ko bu won yenen daade wo innaka la ala khuluqin azim ke ñu ngundu wona lu xse parce yi data parce yenen da fu bal fu tonjira fu otte fa sofo ni famille hal dine l'islam kon yeronda sallallahu alaihi wasallam di dom di yu ole fele baha serigne alwa chomban radiyallahu anhu baha ya wonu de ta baha jami jital serigne musa fay gawutna wondi serigne alwa radiyallahu anhu wondi hu def i o hanara def io xana ci ringo na ay waane directement in defo to to ko den waxane dinde hawi sutriyo xom jimo teggi wo dinde wo fi jabo ban ci sopo di digondo waye nek di jamono jaha deba bu we bane wonu mu bu ko jamono ra ciak di wana yuhuri me ciak di wana wo i koy bu da wona aw won kaf eli mis helis fani heli lewta dom yi di be wodin yedo bu yava so da be bu welo hin nofra inye no mor badi hana na pawron benenera e gadi injava hom ta hadin wotu kon wa innaka la ala khuluqin azimin bin alwarak fatu bu han sin heli du chak ni jigo xam xamandu ciak alquran ti beavu kamel legi fu xagn zaare rek pode be jukoyero dalu ko fuf pone toko ina lahra kon ni ay bidi dum habra buja habro di hana ko bo wona yonanda mane ba hanek wa innaka la ala khuluqin azimin nanda ande won sahte bu istu li utammima makarim al akhlaq yonanda alayhi salam wa innaka la ala khuluqin azim ko ba da wonzari waye sombe yeta xahmi acca yata xmi wolura dari bité wonde wala ne mi yenu pa wara ma 124000 24 4 beruwa fil yo angor dam be jiku yi wofi java be bola dawa xom wun di wonat wun di yimin fu pay rek tepp yonenda bola aw bolo li utammima maqarimal akhlaq kon yonenda ayri de xomere de neni di rizali be di humu ajdene won iñi nga xamni etwal pay tig etwal te inja hada iñe nga xamni yen wodi royno wode di dinara ko be subhanahu wa ta'ala wonde yonanda da wala amir dana ni di donna ajine be mu wala yonanda donna pour bi don yere helis ne yonanda la hay daire bu ari yere helis kon yonanda yata mi wolle donna ra yata mi binironda huma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon fotna kon kope subhanahu wa ta'ala

nip kon dina kari sono gambo dede dina nga labbe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala.

dina baye ci njitalu ki nga xamant ci lolou dinañ dem fi nga xamantene tamit modi chanaba and ci njabotu mam amari ndag bi sek yep mi nga xamantene ay atti atti ñodi fami njegen bu ties de suñu ben yon gannaaw naka nonu wanja san tamit li nak di firndel ne sa su nek rek sen télévision nationale des télécoutes li nak di firndel ne la télévision nationale ta moy fex len di gumbi.

okay, ni fatel ngene ngi deg chaîne nationale kaddu gi di baye ko tiwan ci rawu bi cheikh sidi hadji malik alayhi ridwan malik gina waxtu waxtan wo oustad suleyman ba doon waxtan nak waxtu wi nak kilifa yi tabbi nañ ci jotaay bi ñu tambali burr bi kon inshallah ñun ñep ñu massa rek tawbu burr bi ci way cheikh ahmed tidiane si mom serigne abdou sidabakh ak magam serigne mansour si dabakh ak ki nga xamanteni bi modi serigne babacar si abdou assis dabakh ñom ñet ñep ñi ngi ci wété di jali bi ko fay toll rek nga fass ko dëgg dand ak mbolam ci bur bi.

0: dama ko woyo air bima daan woy air bima daan woy la woyo woy bi air bo
1: gor gi musan bur dugal nopi ba jëm ci jakkay seigne momso japp ci bi loxo cheikh tidiane japp ci bi loxo bona karep tidiane am bi rek ma yëkëti
2: allah min ko faadu bi qadiyana tanaru da kula bi mu way ala qatayn fi zam antam jarayuna tuma bi jaay mom isa su yal mabbu jaatal mu baaru ju

0: ñen soppitam ahna ñam ñep ak di teral chaaja bay sinne wa sheikh daana ni yaakh wa sheikh daana ni yaakh di sapple tereyal
1: degal ta top ni gal ko len di sit degalal ñen beugante soppante kenn ku nek di begal akhaw li lañu wax te ku tijan jabal aja bay sine bu len xulo bu len nga ayo bu kenn aybal maroma mi ikhwati muqaddam fi fadl siyawma yali bu jogal da bon